0: Ih bang, ko na pawang di na?
1: Pakiba nile, bumaya na pawang panengkot ipasay. Tagurare kata, unay matongpi lagu India Aceh. Yadud de na pawang pawang di. Chikunile.